sa mga pambibo ko. Di ka ba nagugulat sa mga naganap? Di ko din alam kung ba't ako sikat. Para mang panaginip na pinilit makamit, talagang sinusulit ang pagiging makulit. Kailangan galingan, di na kayang tapatan ng tutugan ng parang.

Cougars on a maximum, not a 45 or a 44 Magnum. And it ain't even a 357, nor 12 gauge by the mouse. So listen, andito na si Kiko, kasama ko si Chico at si Glock 9. And it's time to rock rhyme. Di ko mapigilan lumabas sa mga salita sa aking bibig. At di pa dadaig ang bunganga, halatong munganga. Lahat na papahanga sa talento, ako'y tagakalentong bata. Mandaluyo na ngayon, nakatira sa anti.